0: lo church won ba se de be bayi baba tin riran ani wo to mo e wa lewon to mo da ilamu iwo to ni simi just ko mo de loro wa ri simi o aye ori binu e o se n gbadura yen be ni mo n sha mi ni gbaju olorun ateyan bo se pe mi ni jewa o ba ni won ti dahun sile o o ba ni
1: abiya ma ye sha mi loruko jesus aye ori fi omo re damu
0: What if you see
1: that? Nigeria,
0: what that motion sorrow ye? I don't want to be by God read, I'm in all I shall.
1: Oh, look at that when you're not one if we love by one.
2: And you're the borrower, let you call your law, see? I saw a little law miller lay. Why can't work at your number?
3: Oh, Gammy Smoke, you shall not know what to do with my school. I baby. Benison. Ọpẹ mi lọsun ana pe ki won assist awon nipo won no loyun kun gba ti ma de be so lady yen oyun to wa ninu e o ti le ni odun kan tabo
4: it's a
3: oyun yen ti le lodun kan tabo a sha se prayer fun ba ye setan omo mu die o tu stop mo so fo ga mi pe mo nbo mo fe sare lo jeun le gba ti mo de le okan yen wa so fun pe mo ro baba labi amodani to ba lo a sha fi oro yen pa woman yen ni kun ko pe sigba yen bi abi after 8 omo shamu woman yen bi mo laya talafia
4: hallelujah olorun baba olomi omo
3: hallelujah
4: ise jesu
3: gba ti woman yen bi mo ton ba ye joko si tata ngba tegun ni ko bi after 11 mama kan wa wa won ni awon ni iya yawo to bi mo sodo yin lai aliano
1: o ni iya yawo
3: eni ti oko e kokon fe
1: okay to kokon fe
3: ki le fe won ni eri okan nje won gba to won pada gbo pomo obirin yi bi mo ni ale
4: eh
1: ani kare to wa ni jogun to nja
4: oluwo
1: lani olorun gba gbara lowo re bomba
3: mama e wa ni omo won ni oko e fe tele
1: omo ti e lo ye ko fe
3: do kokon fe to je yale nipo opo e mama treat o ma nu omo ye ko to won de bi niyan won so pe ogun to ja won o fe ko ja omo won ko foriti ko ma fadura won lowo laarin opo e fi ma treat e pelu nina yen dedi yen ku mama ye won ni awon so aso tele sinu aye omo okunrin yen to wo gbo mi je loju awon pe eyo kan soso to won bi loku yen bi po won so nigba yen wi pe to bo je pe iya ni omo won fi je ki olohun ko da sugbon ti o ba ki se iya gbogbo omobirin ti o ba fe won ni bi mo sugbo to ba loyun won ni bi
1: oro to duro de ojo ayo ma re
4: o si joko
1: so joko ni abo kunle oro yen
4: yes sir
1: abele bu yi pada le ni
4: o mi Jesu
1: kabiyesi olodumare o so be
3: beni sir won ni kon to je ko won wa niyan ogbe nu lo je fun pe omo tohun ti ku
1: so eni to lo yun yen to bi mo e ko fe ko bi mo
3: be ni san
4: bo
3: nkan to bo se ri la re ngba to omo ti e ku lohun fi so aso tele buruku yen
2: mama ti ari ba le ma tele ra won bayi iwo na wa wo ru eri ti so jojo sunday ma bi o ran si mi kedere lojo juma ni sa wi pe awon asiri to fe tunu so ji yen awon asiri to ma pada bi yanu abami ni aisa asemeti lana fun emi ati iwo lara asemeti fun emi ni wi pe gbogbo kan na ni ki je ki fi ru awon eniyan lati gbadura ni ojo na ki kede lori gbogbo radio pata wi pe tun sile nbe fun awon omo lori to ba gbagbo ninu jesu wi pe ona ogo ijina te eyan ba ti fi ti jesu si now asemeti te eyan omo lorun ni wi pe ko wo gbogbo ona to fi ma dori pepe yen ni ojo sunday ko de ma bo pelu gbagbo re ninu jesu wi pe ogun to ti jile sinu aye awon omo wa wi pe wara lo ma se ni ose na asemeti keji te eyan omo lorun ni ni wi pe ke kede fun eniyan 25 ororo majemo ojo ebi eyo kankan na nikan fun abiyamo kankan rasi ewa gari gbogbo e na ti seto wupo won fe fun gbogbo eniyan pelu oro fe jesu kristi olugbala a tun ma dawo eyan lokowo gege ba se ma nse wa rire gba o pe timotimo wipe okoke bayi lo wa fun ni nbe bibeli wipe alabukun ni fun awon ti nbukun ni ko si ore to da lori omo lori ara re to gbe olo ma je ki gbogbo eniyan se bi agbara re ba se to leni.

Rewaju olagbemi JP anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin din logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo.

0: 5:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elu dojuma. Amen.
1: Ogo ni fun Olorun loke fun gbogbo oka to lu bo to gbo me kaakiri buburi de agba laye. Ma dupe lowo baba mi, dupe lowo ni majem. Oba to su, oba to kun ele. Oba ti o je ko ti kudanu, oba ti o je ko ti obi ki won ti gbagbe e ko ti deni ti won gbagbe. Ma dupe laaro e fun baba mi, baba re to ji esi mo ni alaye. Bo tin dupe bo si mi pepe re. Kilo ma se ma fosoki ni igba meji ototo ko ma fi dupe lowo ni majemu ko fi yin ko fi bi oruko e ga bo ti wa dupe ni pepe to fosoki ma gba pe baba mi tutu je ko ri ojo wezi ojo anu to kain ninu osu keje ma dupe lowo baba mi o ti je ko ri 29/07/2026 ni gbogbo to gbogbo mi bo se bi pepe re je ajo haleluya la meji ati ogun meji ka fi dupe lowo papa papa re eni ti o je ka so boleji ka re bo ti wa dupe to ma pe bi para poju lu mo si ni ti bo ti pe mi na ni woli te ti mo ola re waju olagbe mi je piano ni mo ri gba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so ya mi di eduwa koko re je ajo re ajo emi ka gbo to ni majemu ni gbogbo kan to n tedi si mi na ni ti owuro bo ti wa n bere si ni bo ti n tedi si mi e ya me neti gbo re sumo to si ya jo gbo ti baba mi ni gbogbo gbogbo kan to n gbo mi leni ta pe ni ojo ana
2: iwo David Psalm 77 verse 8 kilo wi
3: anu re a lo lai lai
2: anu a lo lai lai
3: ileri re ye titi lai
2: ileri re tun wa ye titi lai lai ese ke sawo re kilo tun wi
3: olorun a gbagbe lati se oju rere
2: olorun a gbagbe lati se oju rere
3: ninu ibinu re o wa se ironu anu re mo
2: o ya se kini ironu anu re na
3: mo
2: eja tun wo Psalm 78 verse 38 78 verse 38 kilo tun wi
3: ṣugbọn
2: ohun
3: o kun fun iyonu o fi ese ji won
2: ma gbo enikan kun fun iyonu o tun wa fi ese ji won enikan wa to ma fi ese ji o tun kun fun kini iyonu to ba fe iyonu ma bo dodo Jesu aaro iwo na le ri iyonu gba o kun fun iyonu ati kitun ni
3: ko si run
2: o si fi ese ji won ko de tun run won. Yes.
3: Ni to to. Igba pupo ni o yi ibinu re pada.
2: Igba pupo ma gbo lo ma yi ibinu e pada.
3: Ti ko si ru gbogbo ibinu re soke.
2: Ma gbo igba pupo lo ma se kini?
3: Lo yi ibinu re.
2: Lo ma yi ibinu e pada ti ko se kini?
3: Ti o ru gbogbo ibinu re soke.
2: O ru gbogbo ibinu e soke. Eni kan wo bi babi bo babi gba lo ma igba ki gba lo ma binu. But ko ru gbogbo ibinu e soke. Olorun ma saanu. Mo ti ru ese to le se. Ko payan ko ba teyan je obi to ba binu obi igba kugba lo ba binu be ko ru gbogbo ibinu re soke ta o ye ja tun lo Psalm 89 verse 2 kilo wi
3: nitori ti emi wi pe a o gbe anu re soke
2: se gbo David so pe mo wi pe a o gbe anu re soke lai lai
3: ojito re ni iwo ko gbe kale ni iwo gbe kale ni orun
2: ojito lo gbe kale ni orun sori ojito wa obi otito lo gbe kale ni ohun anu e de se kini
3: agbe anu re soke
2: lai lai sugbo anu olorun wa titi lai lai ni iwo na ni lo lati gbere fun anu wa de ri anu yen gba wa de tun wa pada wa yin olorun e da to Psalm 89 verse 28 kilo
3: anu mi ni emi yo pamo fun o
2: anu mi lemi yo pamo fun e titi lai lai
3: ati majemu mi yóò sì bá o dúró ṣinṣin.
2: Ṣùgbọ́n àánú ẹ̀ ló máa pamọ́ fún ẹ títí láéláé. Má jẹ̀ mú àwa bẹ́ẹ̀ dúró ṣinṣin. Ìwọ náà ṣàwárí àánú yẹn láàárọ̀. Káànú ẹ̀ lè dúró títí pẹ̀lú ẹ títí láéláé. Psalm 90 verse 13.
3: Padà.
2: Olúwa.
3: Yóò ti pẹ́ tó. Yí ọkọ̀ padà. Nítorí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ.
2: Ọlọ́run lè yí ọkọ ẹ padà. Nítorí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ nítorí àwa ènìyàn rẹ̀ ó lè yí ọkọ̀ padà tí àánú yẹn bá ṣe kíni bí àánú ọlọ́run bá ti sọ̀kalẹ̀ níbi tá a dé ìwọ náà nílò fáànú àánú ẹ̀ ló gbé sókè láéláé ìwọ náà nílò àánú ọlọ́run gbogbo ilé tó gbé ń gbọ́ mi ò nílò àánú kí láti parí ẹ̀ torí ìgbàlẹ̀ mi yẹn ni bàbá mi ti rú mí sókè nítorí ìgbàlẹ̀ mi àìmọye ènìyàn obi tí wọ́n nílò ìgbàlà ló tún ti rán mi láàárọ̀ obi níbo ló ti ń gbọ́ mi ní ọwọ́ ẹ̀ tí kò fẹ́ jẹ́ ó ti pa ìmọye èèyàn obi inú ẹ̀ṣẹ̀ ló ń jẹ ló ti mú obi aimoye oko lo da loro awon to ran lo sorun arimabo awon to pa lekun awon to je pe obi won gbe ninu iwo bi ninu wahala ati koruru wo lo ti won sibe awon to pa romo ojibiti to lo awon to pa lekun obi psalm 32 verse 5 kilobi 32 verse 5
3: emi je wa ese mi fun
2: omo emi je wa ese mi fun
3: ati ese mi ni emi ko fi
2: pamo ese mi le bi o fi pamo
3: emi wi pe
2: mo wi pe
3: je wa ire koja mi fun
2: je wa ire koja mi fun
3: wo si dari e bi ese mi
2: o si dari e bi ese ji obi won na je wa ire koja baba mi dari e bi ese ji ja mo gbadura ni bi pepe fo mo gbe oluwa ti jade fanu re togun jade ninu aye mi o ya duo ma potala gada ligabos elika patana imi bragodo mozuketa broda adeli morodia mazukata bali bradosh yesu
4: good music and vibes
5: awesome talk every day all day FM Lagos listen on the go at www.jordan105fm
6: Your favorite tunes are just a click away.
7: You feel it?
6: Yours. Good morning, Lagos. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today...
8: Hey, everybody, this is The Sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur you can possibly be.
9: Yes, so my people, this is not Jordan Drive, and I've been listening to, so we'll get better information. I won't give you no move, I need you. But if you don't say one move, move your radio.
6: Hello, Lagos. Welcome to the Jordan Night Show. And today, we'll be discussing...
10: The voices you need at work all day, every day till payday.
11: Shall I put you what you see on my LA? So I let you get I know. Oh, not for me. Can you put what you chill?
12: This is Jordan.
11: Chill and yell.
2: I better tell you that to qua four, and it's your long to be nigger. Profem to your offer more men, no sinuati, Molly. Get it to pay me. Emi Oluwa gbenu mi soro mo soro ase saye omo yen ogun yen de wole ta lo tun la ru iko ta be ko to ni police case o oru yen fe to gba tagi lato ko afo ko gbeyin na ogun yen wole patapata ke wa ke mari mo keyin na fa yo wa dupe o ti ri be ko ye pada jesu oluwa amen bi won na ba ni eri o le fi ranje si whatsapp number mi abi won na fe ma re to wa lo fi si whatsapp number ju

mo ki gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo anu gbogbo le edide nle gbogbo eyan omo Lord is another morning devotion gege bi mo se mo wi ojo meta kan be ninu ose ti eyan gbodo fi se awewa pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank emi ni mo la gbogbo enu le ti mo kiyin to logun to logun emi mo kiyin teleso teleso today is 29/07/2026 ojo meta kan be ninu ose ti eniyan ko gbodo fi se awewa enikan ni e sawo alakoko lojo Sunday bibeli ni ran ti ojo isimi e ya simi mo ojo elekeji oni ojo Wednesday bi eleyi ti aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ru loni bayi ojo irubo aye gbagbo pe to ba ru ebo yo fi yo da bo ba gbadua yo down tori pe ni agbekale bibeli oni lojo anu ati ojo jimo loyi se ra won ojo meteta yi ojo agbara ni won ni gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe idi ni pe be mi se ma so adua meta kan be ninu irin ajo aye re to gbodo mo ma gba ni wo ojo anu bayi enikan ni kilo adua yen adua lakoko ni adua ope bibeli so wi pe olorun ti nbe olorun feran olope gan o oni eyin mi Psalm 67 oni nigba ti e ba yin mi ma je ki sunkun ile ko jade fun yin mo mi so le jajo yin ninu adua meta ti olorun ki ko ti ajo dupe lowo e se ro ni ojo ojo to unique isin meji ta ni o unique ni even ni Wema emi mo ni ke wo glove ke si be cream yin dani kan ra so sinu bag e enikan mi o ni cream anointing on re nko taba di agbon yo si se sa e ma bo ni bi pepe e jajo dupe lowo baba mi baba re engineer e wo ba won omo Olorun se kunle e wo ba won baba na se dobale nbi pepe won a dupe ti wa daddy e dobale mommy e kunle e jajo so pa dupe wa mo tase nibi to ba wa pastor Mrs. Temitayo e ba wa gbo yin soke

0: E karo sa.
1: Ya beji.
2: Kilo de.
0: Daddy, baba beji ni o.
1: Kilo se.
0: Ah, tana lo ti wa hospital. Won de ni ka mo wa. E shanu mi sa.
1: O le to yen ni.
0: Ah. O gle gan o.
1: Mo nbo. Gba ko ti ti lo san.
0: E se sa. E se sa. E mi da mu o.
1: Ami. Eyin eyan mi ni ipinle Eko. Governor wa Babajide Sanwo-Olu mo wi pe arun ki kanle koko to wole to ni. Nijọba Eko fi gbe eto ilera Eko kale. Ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yin.
3: Awon osise Lagos State Health Management Agency LASHMA tun ilera Eko gbe yewo. Won se alekun anfani si owadi ilera Eko standard jara.
1: Ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara.
4: Duro ki aisan wole to e wa dira fun ara e ati awon ebi re pelu ilera Eko standard jara
5: lati fi oruko sile ko le rara lo si website wa www.lashma.com wa da awon ibere ranpe nipa ara re ni wa bere si ni je awon anfani ilera to peye
6: eto ilera Eko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo olugbe ipinle Eko
4: ilera Eko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
3: awa agbalagba na njanfani ilera Eko
6: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
4: ti won ba gbadura kaisan ma wole to wa wa tebi tara ilera Eko standard jara ni aye nitori na jara tete lo furuko sile
7: we kunade alaye Eko si wa ni ise wa ni the good shepherd house alausa ikeja Lagos tabi ke Eko si wa lori ero ibani soro yi 0800 ask lashma iye 0800 2755 2742 ati 0916 9185 920 tabi ke WhatsApp wa lori 0704 535 8275 ilera Eko.

0: hallelujah egbo oluwa bayi ni olorun israel wi olorun jacob olorun abraham olorun isaac olorun gbogbo e mi awon ni olorun ta nso ina abiamo ni oni en to npa israel mo ki sun be ni ki to gbe ose abiamo lawai eni tin pa israel mo ki sun be ni ki to gbe iwo ni eni na ti oluwa nba wi olorun abiamo ni abiamo ti e ki de ki sa abiamo tin ti pa omo ti be ni egbo ti bili so oni nje iya omo le gbagbe omo omu omo to ye ko mu bi egbo to so oni iya le gbagbe sugbon olorun to da o ki yo gbagbe re Azaya kalabu sunto ligawa mosure ni bikibi to tin gbo mi loko jesu iji oni ja o olorun o da o pe ko sesin gbogbo to nla koja lori omo iki so olorun olorun o ni ipinu buruku fun eda eniyan olorun o ni ipinu pe ko ni ipinu buruku bi abiamo kan yo sunkun idi ti abiamo gbodo dide fia lo lo bayi lo wa picho awon omo re ja pade jesu oluwa lola olorun ran mi si gbogbo eniyan ipe ka gbadua lori awon omo egbo gbadua ko mo ba gbadua eh bawe ko mo ba gbawe mama sise ko mo ba fale sise iya kan wa si service one last week mo deri anu nse mi o ti gbo mo ni mama kini eji o da ko eji boyo ni 79 abi sorry boyo ni 75 abi 76 mama o ti go e ti mo pe o tun gbo jojo eji re gan lo mo kile wa de o ni gbogbo omo to nbi o lo nbi omo merin o marun o merin mi ki ma gba ki ma paro o lo izada merin o marun lo so o ni ko si kankan nu won to je eyan inu o ya merin o meto o ni eyi kan ninu won nikan ni o gbe lodo won to ku odo won na ngbe egbo ke eyan ma tiru time be ye ma sare kiri ori omo sare sin ko mo ba fale sare abiamo o ni sesin idi to fi gbodo sare lori omo niyan lo ko picture awon omo re dani ko won pade jesu oluwa lola nibo la nso npa to ba ti de mose last bus stop bere address bo number 27 Awoni street off luto ni lu mose la go mesan la ro la igba yen lorun o to yanju oro re ejiria eja pray die ko to do la ta pade ma ti pare do yen mo pada bo god bless you
1: oluwa ni eke
2: god say we should shout
1: ma yi mama te ni omo to je omo from 35 lo si 55
2: mothers that have children like 35
1: oladejo lo nsoro ehun oluwa lo ntenu e jade to ba so ma nse e ma padu asere
2: never joke with this prayer point
1: shout to the way I
2: have this mo fe
1: gbo yen ko sandi
2: mi tori eni kan be laarin yin bi
1: ti o ba gba odun yin eke ajaga iku ojiji lara mi so be
2: ti bo da jo ri be yen
1: ah da mi lo la pa bi
2: da bo da jo
1: so be ja ba la
2: Ajaga
1: iko ojiji lara omo mi jabo na

Hallelujah. Ogun nla ti awon eyan ki saba kisi won ni ke eyan lala tabi ri ran pe won so phone nu loju ala especially to ba je onisi owo to gba se ti o ba mura sadua dada lakoku yen aye o fi poju baja ti won pe ni phone tabi anse o so nipa connection so bi awon alai ba njade si eyan okokun lo fe operate lati dina mo yan mo lo Psalm 24 mo lo Psalm 114 mo lo Psalm 40 verse 1 to 3 mo fi gbadura fun won ogun adina mo ni to fe jawo tabi to ti n jawo ni oruko Jesu ogun na jona mo so ni igba keji ogun adina mo ni to ti n jawo ni oruko Jesu ogun na jona ogun adina mo ni owo adina mo ni mo jemu adina mo ni to ti dide si aye re ni oruko Jesu ma jemu yen jona owo to so wi pe gbogbo okun iranlowo to so pon mo lo won jadan owo to ni gbogbo okun iranlowo to so pon ma awon mo re lo won jadan ni oruko Jesu ina ju owo na run gbogbo owo ti mo je ke eyan so connection rere nu gbogbo owo ti mo je ke awon oluranlowo awon alaanu awon alatileyin rere te eyan ni kan mo korira eyan ni oruko Jesu owo yen jona dan wa gboro oluwa emi ikorira tan fi si olara lenu jo meta itise re fi ra koro nle ni oruko Jesu emi yen jona ofa ikorira tan gbe si olara ti awon eyan to ran e lowo ofi fe ri e mo awon to n gbe se fun awon to n be raja won ododu e mo won ori ti e ro mo ni oruko Jesu ina jun lati oni lo gbogbo owo ta be lowo ninu okokon pe ko ma danu nigba to ba n kojo pe ko ma tuka nigba to ba n kojo ni oruko Jesu owo na jona isi awon agba ise awon aje lori aye ko jona ifosopo awon agba ifosopo awon aje lori aye ko jona mo so ni oruko Jesu owo wo lolu won patewu eleya le o lori agbara wo lo fe fi ose sin ta lo du oniwaju e to so wi pe ise to n fe se ni wi pe o n fe ka awon eyan mo gan o tabi kan mo yo atun ati sere atowo re ina olorun ko ju won ogbo mi loni oluwa ja fun ogbo mi loni loruko Jesu gbogbo ko iranlowo to ti ja oluwa ri connect e pada o ku iranlowo to ti ja oluwa ri connect e pada o ku iranlowo to ti ja oluwa ri connect e pada Jesu oluwa wa ami adua yen ale oru oni lo ma pari o ti mo to fi gbadua kan mu ewuro kekere olorun dakun o mi o fe ikoro lori lagbaja mi o fe ikoro lori tamadu mi o fe ikoro lori lakasegbe gbadua yen je ko go pola re pe oluwa mo je ki aye faye awon omo mi fun mi ni koro to ba dina aro la mu ire kekere ma mu bo ninu adua bi egbegberun ireke ba korajopo didun ni won ma ndun iye omo to bi obi omo kan obi meji obi meta obi merin obi marun ifun ko bi mewa aye gbogbo won ma dun o ni damu lori won ni oruko Jesu isoru lojo Friday oluwa ni e fi meje mi kubu e fa isobu e fi jibu e tile ko mo gbogbo isele to le sele lodi lori aye yin ninu osu kejo ninu osu kesan osu kewa osu kokanla ati osu kejila eleyi to ku kodi o pari mo fe nu ase gbadua fun iji kankan o ni ja ofa kankan o ni ba ori e oni gbagbode amen e gbo n to oluwa ni ka fi gbadua lohun oluwa yo da awon ikolo re pada won na mo gbadua oluwa reconnect mi eyin onisi owo e gbadua gbogbo eyin brother mi te nsisi owo mechanic ni o bricklayer ni o furniture ni o carpenter ni o engineer ni o eni ise to wu ko ma se oni didi fine connection bakan na ni agbodo reconnect e let me tell something gege bi onisi owo awon customer kan be te eyan gbodo loose laye be eyan ba padanu won aye eyan le duro awon to ronu kan eyan nigba tan ba nise nla lowo awon to mo connect eyan melomi pe oye wo omo yi te fe sise ni odo lagbaja ni egbe lo lagbaja ni epe oni oba en se dada awon te eyan tara won je bi okokun

0: We must pray to reconnect. Let God reconnect you. Let God reconnect your business. Gbogbo awon ko connection to ti ja iranlowo to ti ja anu to ti sonu mo olowo ma awon omo re lowo mo oko re lowo olorun gbodo da pada itura gbodo wonu aye e ara o gbodo ni omo gbogbo ise okukun ise ota lori aye re olorun gbodo baje o gbodo so won di oku iwo na gbodo lo o gbodo serere ileri olorun gbodo se jagbon ti we jueli ori keji ese ike dogbon yagbon to so yes
1: emi o si mu odun won ni pada fun
0: emi o mu odun won ni pada fun wa yes
1: eyi ti esu
0: ati ru kokoro jewe jewe
1: ati ru kokoro jewe jewe miran
0: ti fi je
1: awon ogun la mi
0: ti moran sarin yin
1: eyin o si jeun
0: ni opolopo
1: e o si jo
0: when God reconnect you igba e lo to fi fu destiny ti olorun o ba reconnect e ti o ba da igba pada business to tin fi millions of naira si tele sugbon to wa din to fi gbese se gbogbo emi gbese yen gboro juna oko re gboro dide yawo e gboro dide awon omo olore tolorun lo fun o sise won ti daru nta ti sack nbi se olorun gboro lana fun won ileri olorun gboro se so ma du agba ja pade laaro la ago mejo sa ago mejila e pe oruko jesu lekan oluwa gbogbo orere ti okoko ti gba lo ninu aye mi ninu aye oko mi ninu aye awon omo mi ninu aye awon olore mi oluwa da pada gbadua ye dada o fi gbogbo emi e gba so pe ohun rere gbogbo ta ti dagba lowo mi yala loju orun yala loju aye loruko jesu oluwa da pada e pe oruko jesu lekan olorun reconnect mi lotun oluwa reconnect mi lotun ma awon oluwa lowo awon alaanu awon to teru aye mi gbe awon ti ma mo taye mi o fi yi pada awon ti ma mo tin ajo mi o fi lojutu awon ti ma mo tin kan o fi bo sepo oluwa reconnect mi gbogbo eyan pariwo oruko jesu lekan oluwa fun mi ni divine connection oluwa fun mi ni divine connection awon isopo teyan mo ri ti aye eyan o ni rakoro mo awon isopo teyan mo ri ti story eyan mo change awon isopo teyan mo ri ti ogo mo farahan awon isopo teyan mo ri taye eyan mo dara awon isopo teyan mo ri toro eyan mo dayo oluwa fun mi ni divine connection oluwa mo ni lo divine connection oluwa mo ni lo divine connection ayeraye fun mi ni divine connection e mo fun mi ni divine connection olori ogun fun mi ni divine connection oba awon ba fun mi ni divine connection e ke gbogbo eniyan isopo latorun mo olori ayanmo aye mi gba isopo latorun mo olori ayanmo oluwolowo ayanmo aye awon omo mi ma gba okun to so olore mole okun to so emi na mole ina ja wa logun to oluwa ja mi kan olore oluwa ja olore kan mi oluwa ja mi kan olore oluwa ja olore kan mi oluwa lu emi atolore emi papo emi atolore emi atalanu mi ati tawon omo mi oluwa ja pade e pariwo olorun mo jemu o gbe mi pade oluranlowo ti da ikolo pada oluwa gbe mi pade oluranlowo ti o da irin pada oluwa gbe mi pade oluranlowo ti o da ayo pada oluwa gbe mi pade oluranlowo ti o da igba mi pada oluranlowo ti o ra igba mi pada ti o mu ki nkan pada bo sipo oluwa sowapo jesu oluwa wa bina lolo bara ni emi o mo ohun ti mo mo ni pe mo fe gbon boya iji ni o ja boya ategun ni o fe boya isele ni o sele boya oba awon oba orin aye ja isele ti o sele si o ti wa fi kuro ninu irakoro ti o fi ni jiya mo tebi o fi ni pa ti rin ajori o fi lojutu ti aye ere o fi dide ni oruko jesu o ya ko ma sele mo pa ni ase mo kede divine connection automatic one laarin oni si ojo meje iwo to gbo mi o ya gba mo kede divine connection automatic one ko to pe ojo meje aye ere gba tomo enikan ti awon mo ri o pade ti story won change enikan to ma pade ti awon ori o pade toko ori o pade ti business o pade enikan ti won royin re fun taye ere o fi tesi waju o ya lo pade won gbogbo n to tin lo lowo re ni oruko Jesu Oluwa da pada Jesu Oluwa wa so fe n to wa legbe pe olaye ma gbono sa bi o tin gbadua fun la re be lo mo gba fa won mo lo wa ire kekere kekere mo mu bonu atua wa fi mo je mu ye gbadua woli ni mi o wa gbadua ki bi oja gbogbo se egbegberun omo to bi ki aye won di adun ko si fun ni ayo isoru Friday Oluwa ni fi mo je mi ku e fi ijibu e fa isebu e fi banuje bu

0: mo ri wipe abe bed ti mo ro pe bed ni ase aso mi oni won fi sun mo de ri pe mo de ri gbogbo won aso mi ti won ti lo tori pe mo ti fa imule yeya tori pe mo ti bo labe imule won imule agbada ti won wa o ti bo labe mo wa ri aso mi o ko won jade e gbo bi mo se n ko won jade loju ala be ni mo pade alanu be ni mo pade awon to n da so bo ipe mi be ni mo pade awon to n da so bo ise ranse mi be ni mo pade awon to sanu mi bo ba ri eni sanu e ate wipe imule kan ti tu esi hoho o ti gba so lara e bo ba ri eni fun eni kan imule kan ti tu esi hoho o ti gba so lara e to ba ri eni se olore imule kan ti tu esi hoho emi duro ninu agbara olorun imule hoho o ya ko fa ya lori aye re ko se nkan to le gba ladua be afi ko mura o ma mura gan ni o le mi ati eju gbọdọ pade lojo Friday ogun to le ni sa ogun imule ah ki je ki omo eniyan ko ni lari bo ba ni eni to ni imule to ba gu aya re to ba lajosepo o le pa le le awon omo to ba bi laye ki won ma je eyan e gbo eleisa bo ba gbo owo owo imule o se se ki owo ma te lowo mo bo ba je wipe eni imule lo se lore eni imule lo se lanu tabi owo ti a mu lati bi pepe okoko na fi se lanu o le gba oko lowo e o le gba siki lowo e arena boria kazelia da ba gbogbo eni o fi imule gbe ede gbogbo eni o fi imule gbe sinu okoko gbogbo eni o fi imule gbe sinu aini imule yan faya o faya o faya o faya o faya ako wipe ma jemu te ba ikuda bi yo duro imule yi pelu koko la so di asan imule lori aye re aso di asan imule aini lori aye re aso di asan imule pese lori aye re aso di asan wa gbo eleketa to ba je wipe gbogbo igba lo ma jeun loju orun tabi ke o nje ye o mo to ti wa tabi o ti e le salaye o kan ni filipe o jeun loju orun imule ni yesa owo imule wa lori aye re o ti be nikan mule to de mo afi ko ja o lo fi pade mi ni ojo Friday mami o lo fi pade mi ni ojo Friday eni o ba gbagba yori adua lo le so fun o o do so ki ma so tele li e lori ki ma gbadua li e lori ki ma wesi ororo li e lori lai je wipe ona nla fun e mami bo ba sokun lori omo ma te ti koja aye sa wa da jo gbadua ka ba imule to joko sinu ile omo pe gbogbo omo to bi wa ni ni lari da jo baje be ni sa a baje ni ojo Friday a ro ni CSC Bed Baba Assembly lo nbo ni miran bo ba ti de miran bus stop ko sa ti gbe okada ko lo nlo si Moroga Power Line church to wa legbe New Touch Hotel ni Power Line ni Moroga o lo nlo wo sa wo maruwa to nlo si miran bole ni Moroga cross ko bere bo ba ti bere street to woye bo bere pe ejo Power Line ni mo nlo church to wa legbe hotel ni Power Line ni mo nlo wa juwe fun e to ba je wipe ona sango lo ti mo miran na lo ti ma bole to ba je express ruba ko to de ya ne koro ibi to ti bole ye kan wo wo to e bayi wa ti ri church ye lokan ibe lo nlo agbara olorun ori oro lowo imule to tu e mole o tu imule to so aye re mole o tu ide imule lara re o tu ide imule ni ise re o tu ma gbagbe pe ojo Monday oni mo lo si bi majemu ibode koruko awon eniyan lo oluwa de ni wipe ki n ba ore majemu ki n so e mo pepe ni ibi ti mo ba nlo bi mo se ba n so awon eyan mo be ni ododun niyen oluwa ni ki so fun e pe to ba le se to le so ara e mo pepe oluwa wipe o ni mo bi ona re se ma la wa kan ri pe ilekun si fun e ni bẹ́ẹ̀ ni sà bá tó mú ẹ lọ wọnú ìmùlẹ̀ àṣeyọrí àwọn bàbá tó ti gbàgbà yọrí àdúrà ìgbà tí mo wọbẹ̀ ayé rọ̀ mí lọ́rùn ayé náà máa rọ̀ ẹ́ lọ́rùn fi ọrẹ 900 yẹ sinna can tí mo máa ń pè fún ẹ 6142083872 6142083872 Jump in last time 6142083872 Obey Daniel Olufemi Komolafe ko wa pe mi ki n gbadura fun o ma gbagbe o pe number to n pe yẹ o na ni WhatsApp e to le fi ba mi sọrọ pe baba mo fẹ ki ma gbadura fun mi emi naa fẹ ma gbadura wa ma gbọ ijilẹ to tun ju eleyi lọ lori WhatsApp ti ma ma sọ fun ẹ 080 2930 5728 080 29:30, 57:28, 070-14-33-81-11, 070-14-33-81-11, tabi 080-286-12238, 080-2861-2238. Ori ofe dide si o, iranlowo dide si o, odo oni ti o, yo de dara fo, okere abale. God bless you. Ka pade le ale ola.
1: From Lagos, this is
2: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Awesome talk every day, all day.
1: Ibẹ ni koloko bi wa gbadura si o da sori sodo yen iyo la solo hi lori sodo eternal man to tin gbe kaakiri for so long o mi la son o mi idoti gan ni lo hi le olodun le fi anything se yanu opa ti mo se mu so to fin da eran Jethro baba yawo e Miriam baba ni Jethro yawo mo se na gbe ni Miriam baba lo nde Jethro baba yen ki se omo olodun ni o. He's a magician. Ki so pe be omo Olorun igi la to ge to gbe le mo se lowo igi lasan o lo se igi lasan ni Olorun so di miracle mo lowo yen igi lasan ke to be a o je lagbara kan abo je woli kan abi o lo train mo se ko se to train mo se Olorun lo train mo se igi lasan o pin okun si meji igi gbo lasan o mu omi gad lati nu apata igi lasan gbogbo do Egypt o so di eje igi o ko opolo o ko esisin wonu Egypt igi lasan o pa gbogbo akobi Egypt ani gbogbo akobi nkan sin Egypt ordinary opa Olorun le lo anything lati save aye eyan lati ya eyan pada. It is not by size, it is just by God. So but mo so fun eni pe ohun to Olorun so be ko ra yi kokon bile meje wa dide pada iyen daju ma fun eni kokon si yen kokon bile meje yen o ni nkan ti ma fun e si yen loto si konkan bile meje yen o ni nkan ti ma fun e pelu e pin yen wa akopo abayi awon ta eje awon to gbogun ti e awon to lo ni lo pa fe mu e mole kolon be ka won danu kolon be pa won re akabi kaula odi orun ko be ka gbogun won danu in the name of Jesus Christ of Nazareth ra pin tabi office pin tabi abeye ko po dada wa ma pe fun nkan keji ẹn tẹ ti numbers mi lọwọ ẹ ma pèsè gbogbo numbers yẹn ẹn tẹ gbé number ẹ tẹ àwọn tí àwọn pastors mi máa ń gbé everything ìtìyàwó mi máa ń gbé ẹ ma pèsè gbogbo ẹ lórúkọ jésù àdúrà yẹn dẹgbà number tẹ mi máa ń gbé òní ma pè fún ilálẹ yìí òní náà ni mo pè fún ilànà number ma pè fẹ́ǹsì dáàdì kí ni nǹkan kejì tá a máa rà àwọn number láàárọ̀ ọ̀dà aago mẹ́fà la máa ń bẹ̀rẹ̀ service wa aago mẹ́fà la máa ń bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ a máa parí ní 10.